Ate na miyoy mapugni, paab kisangsar da tauri ba. Idom lakpa punsini, idom madumhan kini. Hinglingay matam khara asida, hakchang da pangal yauri ngay, changjasi hari maagi mafamda, nizasi paab kimasha kukna ba achumbalambi.

0: ai si ang thok na panglam kre mata myam na manghal lure adwa haying dagi hek ta horase mata manghal roshi baba ba kwa
1: good good aduni dna no pa thop ta pak togo dabani angang di ning tha da khangi ai na hai di dni pigling ai dagi a hung na angang she apa ba mi oi gani mabuk pharoi mi lu gani ka ka ka hai si sungalle Masih tanya ni dekik, huna ibu ibu singa thambiram naba, yang pasak raba pauru ni dah. Nangshu lamhan ba, hai be inda ba, angang amah ibu didi oiroi. Ha, kanu huna raba di, apa be pisak amah soidan oigeni hani ipana thazi, ko? Huna ba kanjeng dapani ko?
0: Baba na hai be sing doa, amat hektok ceroi baba.
1: Good, good.
0: Adua, sajil tau ba khaktana masamu faba miamu oibe yaroi ko. Aduna ikhoi na afaba machal shuba chinjak saga da bani ko baba
1: saga da
0: aduga haksang faba na athoi belani baba aina hai se chumbra
1: sumi jana eri sham sumi aduna na khai eng dagi ngan na hugot ke da bani ipawa mai ge ore nu midang ipai sal lai pa mina ga da bani ko ko
0: hoi baba pa mina ga ni
1: ha aduda ne ipa na nangi rutin na ma pa chan ire ga pira ge madu parga nang na matam sap sap sana thabak pum na mangse loina tawda ba yarabra
0: hoi yajare baba
1: very good

0: Naharolgi khonjel thoram tabiri basingbu adomgi marup Victoria ngarangbamna taram okcheri khurumjeri ngasi gi thoram da pujarakli sanabungi saktam thoram asi gi damag ordo saina da pangthokhiba the first asian under 23 athletics championship inglising ani kun gatarukta nupi gi 800 meter event da bronze medal phanglakhrabi huidrom bumeshwari devi akasbani infa gi studio da lengshinuna laibiri ahanamakteda huidrom bumeshwari devi bu akasbani infa gi studio da taram nokcheri loinana ikhoi gi maikei da gi shu congratulations haiba wai se hana thamjeri
1: khurumjeri ahamamakteda All India Radio bu aina haining ai lektana thagat phong dokchari ai bu na bi bagi thanja ama pi bi ba
0: e an han basidi maru bumeshwari tabiri basing na so he na khangning ngam gani bumeshwari na basi event si danga medal se lo wangam me haina khanglak pa mikup to adu da kari phau ki pukning da phau ki ba adumak thampiram
1: yam nungai ba phau ki aina long journey si bok ki international stage da medal lo rak pagi e wa ki ba sacrifice da hard work ma am da doina punchal laga aina manipur gi mai pra pa india gi mai pra pangam ba ai ngonda yam na harau ba nungai ba pokchak
0: tari ba khoina ba ukta am nungai rasina di isamak na di ke amuk yama nungai birang gani haibi dogi wafam dunia duga iben asida kari kari lamgi latsing sarok yabi bage adu duga masagi la iba as latsing se yam bana loina mak moisi mapung pha ba ngakte di dumak oiram gani khalde duna sanaba kanda ngasai gi bumeshwari na sumasi handak ti yamna taf oi gani haina khan ki balai bra kamai kamai na khan bi ki adu su thambi
1: mi se country se loimak asian gi namana loimak participate taw Japan, China, Uzbekistan, Kazakhstan, Malaysia, Mongolian, or Korean. Anam na loin mag yare India so dum. Taf se dum OMI sing se have the under 23 or under junior 11 din na travel na dum taf ti oi ana kanjay hin.
0: Sanar ko mikup sida isa sida ai sibunga unga dra na traga nga moi dra hai bagi ninghan na ba adu gum baga di lai khibra ka mai na di oi ki
1: ahan bada se wakhan je sum control tau je hetare ai gum ni

0: lanthuk chiri ba thoram asida myam punna khangmina bada kanagada ba tongan tongan ba wafam kya pukhat pirakna ba gidamakta adom gi kol khawrang na ngai chiri ahan ba kol lokhat chage hello
1: hello
0: hello ahoy good afternoon ladies ki thoram ni taram chiri kanawi bi rabana Porong Patagi.

Makatana tahan jagadori by se si saidang bihari ba film asidagi ngasepa maduri gi konzelda oinam gitna sairing ba madi oinam sanauna sairang bi saini taminasi.

0: ꯀꯣꯜ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯧꯈꯠꯆꯒꯦ. ꯍꯂꯣ ꯍꯂꯣ, ꯒꯨꯗ ꯑꯥꯐꯇꯔꯅꯨꯟ ꯂꯦꯗꯤꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯇꯔꯥꯝ ꯂꯧꯖꯔꯤ. ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯕꯅꯣ?
1: ꯒꯨꯗ ꯑꯥꯐꯇꯔꯅꯨꯟ ꯃꯦꯗꯥꯝ, ꯑꯩ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯋꯥꯡꯗꯒꯤ ꯁꯔꯥꯡꯇꯨꯟ ꯁꯔꯃꯤꯂꯥ ꯀꯧꯏ.
0: ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯋꯥꯡꯃꯗꯒꯤ ꯁꯔꯥꯡꯇꯨꯟ ꯁꯔꯃꯤꯂꯥ.
1: ꯃꯦꯗꯥꯝ, ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯞꯄꯦ, ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯧꯕ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ?
0: ꯍꯂꯣ, ꯇꯥꯕꯤꯔꯕ꯭ꯔꯥ?
1: ꯇꯥꯔꯦ.
0: ꯈꯨꯔꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯔꯃꯤꯂꯥ, ꯉꯁꯤ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ.
1: ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯩꯁꯨ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯦꯗꯥꯝ, ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯖꯅꯤꯡꯗꯨꯅꯀꯣ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯖꯔꯛꯄꯅꯤ.
0: ꯆꯥꯛ ꯏꯁꯤꯡꯒꯗꯤ ꯎꯅꯕꯤꯔꯕ꯭ꯔꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ?
1: ꯍꯣꯏ, ꯎꯅꯖꯔꯦ.
0: ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯊꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯗꯤ ꯆꯥꯕꯤꯔꯒꯦ?
1: ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯈꯣꯡꯗ꯭ꯔꯨꯝ ꯆꯝꯐꯨꯠ ꯐꯨꯠꯂꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡꯒ ꯁꯦꯕꯣꯠ ꯌꯦꯟꯗꯦꯝ ꯏꯔꯣꯜꯂꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯅꯥ ꯀꯥꯡꯍꯧ ꯃꯁꯨꯡꯒꯧꯏ.
0: ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ, ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥꯁꯤ ꯇꯥꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯥꯎꯖꯩ. ꯀꯔꯤ ꯂꯝꯒꯤ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯕꯅꯣ?
1: ꯃꯦꯗꯥꯝ, ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯪꯕ, ꯃꯤꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯪꯕ ꯋꯥꯍꯪꯅꯤ. ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤ ꯃꯦꯗꯥꯝꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯗ ꯃꯦꯗꯥꯝꯅ ꯍꯪꯂꯛꯄ ꯋꯥꯍꯪꯗꯨꯗꯀꯣ ꯑꯩ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯖꯔꯝꯂꯒꯦ, ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯨ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤꯀꯣ?
0: ꯍꯣꯏ, ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ, ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ.
1: ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯝꯕꯟ ꯄꯦꯇꯦꯟ ꯆꯠꯂꯦ, ꯂꯝꯂꯣꯡ ꯕꯖꯥꯔ ꯆꯠꯂꯦ, ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗꯀꯣ ꯑꯩꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯣ ꯍꯦꯛ ꯍꯦꯛ ꯈꯪꯉꯦ. ꯑꯩꯅ ꯑꯩ ꯈꯨꯔꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯄꯥꯝꯅ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ, ꯑꯩꯅ ꯏꯄꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯈꯩ ꯊꯝꯕꯥꯜ ꯈꯣꯡꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯡꯈꯩ ꯊꯝꯕꯥꯜ ꯈꯣꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯣꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯣꯟꯕ ꯃꯤ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯣ?
0: ꯍꯣꯏ
1: ꯍꯥꯏꯀꯣ, ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯩ ꯂꯩ ꯑꯩ ꯂꯣꯜꯂꯤꯁꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏ, ꯑꯗꯨ ꯅꯪ ꯂꯥꯏ ꯇꯣꯡꯕ꯭ꯔꯣ, ꯂꯩꯕꯥꯎ ꯄꯤꯕ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏ. ꯌꯥꯝ ꯅꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯃꯦꯗꯥꯝ, ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯒꯦꯀꯣ.
0: ꯍꯣꯏ,
1: ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯦꯛ ꯍꯦꯛ ꯈꯪꯕ, ꯑꯩꯅ ꯑꯩ ꯈꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯏꯀꯥꯏꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯦ. ꯑꯗꯣ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯃꯩꯇꯩꯅꯤꯡꯉꯣꯟꯅꯤꯀꯣ. ꯁꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯁꯥꯒꯩꯗꯨꯗ ꯄꯣꯛꯆꯕ ꯁꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯆꯗꯥꯅꯧꯗ ꯑꯁꯦꯡꯕꯅꯤ. ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ, ꯈꯅꯥꯎꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯀꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇꯨꯗ ꯇ꯭ꯌꯨꯃꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯅꯤꯕꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤꯡꯂꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯊꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯀ ꯇ꯭ꯌꯨꯃꯔꯗꯨꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯗꯨꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯣꯛꯇꯒꯨꯝꯕꯗꯨꯅ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯁꯦ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯒꯅꯤ, ꯌꯥꯝ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯐꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ. ꯑꯗꯨ ꯐꯣꯟꯁꯨ ꯐꯔꯛꯂꯤꯀꯣ, ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯨꯝꯅ ꯉꯝꯗꯕꯅꯦ, ꯌꯥꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯐꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯕꯀꯣ. ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯄꯥꯜꯂꯝꯗ ꯒꯧꯍꯥꯇꯤꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯏꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯒꯨꯍꯥꯇꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ, ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯩ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ. ꯑꯗꯨ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯆꯦꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯅꯤꯡꯗꯕꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯊꯦꯡꯅꯩ. ꯗꯣꯛꯇꯔꯗ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯗꯨꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯔꯣꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯔ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ. ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯇꯝꯂꯨꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯁꯦ
0: ꯍꯣꯏ
1: ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯅꯕꯅꯤ, ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯏꯁꯣꯔꯃꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ.
0: ꯍꯣꯏ,
1: ꯁꯤꯒꯗꯧꯕꯃꯛ ꯂꯩꯔꯕꯁꯨ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯥꯕꯗ ꯋꯥꯈꯟꯁꯦ ꯈꯔ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯍꯤꯡꯒꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯀꯣ.
0: ꯍꯣꯏ,
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯈꯔꯗꯤ ꯃꯁꯥꯗ ꯏꯒꯣ ꯈꯔ ꯂꯩꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯨ ꯂꯩ, ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯕꯔꯥꯕꯔ, ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯕ ꯋꯥꯅꯤ, ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ. ꯑꯦꯔꯣꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯃ ꯀꯥꯏꯕꯗ ꯀꯅꯥꯝꯇꯗ ꯁꯥꯎꯅꯗꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯃꯗ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯑꯃ ꯁꯤꯕꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯏꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ. ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯔꯣꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯃ ꯀꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯥꯏꯂꯣꯠꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯣꯡꯂꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯤꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯇꯥꯏꯅꯐꯝ ꯂꯩꯇꯦ, ꯃꯗꯨ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗꯨꯗꯤꯀꯣ
0: ꯍꯣꯏ
1: ꯈꯔ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯗꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯗ ꯁꯣꯏꯕ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯁꯤꯕ ꯌꯥꯎꯏ, ꯑꯗꯨ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗꯤ ꯁꯤꯗꯦꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦꯗꯅꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯈꯟ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯈꯟꯊꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩ ꯄꯥꯝꯖꯩ. ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯁꯤꯕꯒ ꯑꯦꯔꯣꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯀꯥꯏꯕꯒ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯟꯗ ꯄꯥꯝꯗꯦ. Ado ing rang si ko ako gi nam long bazar ko
0: hoy
1: iti amating ni piyon ba iti ni duman hay now nang kari yeng no ay ki fi sina pam bi yaw bra hay
0: ede
1: ite ay di nga si paisa yaw gi ay sum pot level up da ite gi mamang si da hak le kan ni hay na duman hay paisa lo re paisa yaw ka da sang ngo yeng ngo aduga layo have paisa yaw ka layo aduga nana pam bi yaw re di pamri yin lo tang u lo hai na magi thong do hang tok le ko ai wa tang hin bi ada ai na ite ai di paisa yaw de di ni gi dukan chang do tan le hai ka ka thil de su ko I ma pe thil de su ka ri kum ba ka da I ma sing na pi ama ka ya pi do ka do no hang bo de sa wi yaw I ko adum hai na tau ka dra khan na pai de bi pai de ver su ka ya pi ge ma si ka benda tu no hai na hang ba kita tang su lu ba sao lu pe ima yau yi ba ko adu ra I si tu hai ka gi chau du no nang na paisa le ba kan de le yo apam ba pa sa ba yau ra apam ba yau ra yin lo ba su kai di I te gi phi se hai na kan ni phi ro ba ang ting thok tu ne yin hli so ina hai se ai when is den mit la ke ai pe sha pu tu na la ke se gi se gi le gi hai na
0: hoy nai hayeng se ite dimunak takhi am
1: lai so ite nesat
0: ken yam nungai ba wa fam ni hoy ai na kan ba wakal khuding mak mipung khuding mak na khalu hai ba su ya roi mipung khuding mak na kan ba wakal ai hak na khalu hai ba su ya roi sakchu manada ba miyoi amaga amaga matta manada na hingli ba malem sangsara sida mipung khuding mak kipung ning wakal si phana le rabadi ama na amagi mateng pang labadi hingmin na bada yam na nungai ba ingchik pa hai ba du oigani hai ba wapam sing asida yumpham oibiraga tongan tongan ba wapam kaya thambi bani adomgi khanau su na ba tu na phabiraga hena hena hakjang phaba tinjang kai jang daba nungai ai phaba punsi yam oibiyu adomgi khonjala si ta ba da duki mati nungsi jai nungai jai nungai taba kai mata lei ja de adubu
1: adubu ko ba da adu I ko na wa hai amak khang ka hai chalam ge ai di am to ina to di ai na su ai khonjal sin na su ko uri sha ba si kai ze de ba adu ga ai ngon to su wa yang ku ina ngang di ai ngon to su ngai ze de ba ko
0: e kai ni ngai ka im ta lai te akashpani fa na lai jeri ba si ma yang gi da mak ta ni adu mak fon to bi ro u adu m saruk ya bi u hai bu apam si su hai je gi hai bi u wa ri to ka ri o bi ra
1: adu ba ko ai na hai du wa fon ze ai na so hi kra gi ma mang de ni ko gi im pa gi AOC, BOC, hanya tu kong nama fungsi dia lebih bahawa si dalam mereka. Ayo sekarang sudah bleeding kerana teruk bahaya tare. Ayo ni yang buat doktor amat dia yang bani. Insya hi kalau gimana mang ne nasi ngarang gua di nanti. Aduh dah ini yang nungai kita betul. Asum ini yang share tu zaman dia betul.
0: Hai bio.
1: Aduh dah ini yang buat doktor saya mana tu panjaroi. Aduh dah yang ni itu ka. Magi mula tak ina check up amuk tak pakai nama masih mapalam tu tu kri hanya lelam dia buku muda. Ada dah idea som the bleeding tower pun ada ayah husband sih na. Ayah kau ye EOC dan lewa hospital mesti tak le. Hospital sih suhai jalan roy si impal ge EOC sih dan lewa ni. Ada mui doktor sih na hai. Emergency low ye hai na emergency low bra hai na ayah husband nak bu hang benda low ye hai tu na ide. Mana bubi ko?
0: Hoi hoi.
1: Aduga, ai se, pamale, tapi ini dah pamale. Jadi, ai angsang sedih. Nungai nak tahu ni na, ai se, thamoi se kehatan nak turuk pa, bi sintare. Aduga, ai husband se hai, masa ketang hana yang bi bayar kita hana. The nurse nak pidan hai, nang kerja kapno, ai le, lau hana mana nurse nak pidan kau sen bi ko.
0: Hoi.
1: Aduh, doktor tu nupi ni. Doktor nupi tu nak gaya ni ki doktor ni. Mami so hai zeroi. Aduh, man hai. Yang mana, ni ngonda yang laga. Siam dai dek kui dan lak lika gino hai na. Aduh, wahai tu ta pada itamu itu kape buko. Aduh, ki wahai tu, aiki pun cici dek cukau musu ngam loi. Aduh, doktor amana, pesan nama dek aduh ki wahai tu. Masih faham pada aikau ngam dek. Aduh main hai hand zening deh, doktor amaga, pensyen amaga, lain awa nusi bermari do, hamba do ayat pamze, aduh main lah, pensyen amada doktor amada nuai tewa, thamoi sokat bohai hai gadi, 고정치가 얌 통나더니 하이로 하이로 와품세 아이디 탐전이니다.
0: 음흠.
1: 도만 하이치고도 이행만나 닝원데 이행래가 실험가이드나 에코들 라리고 가지기 노 하이 시우 하이나와 야부하라.
0: 음흠.
1: 시포디 하이현진인데.
0: 음흠.
1: 메담 시 하이래가 일로 진짜게 거.
0: 어허이. 이사기 누가이 더버가 야마스 탐비버니 더우더부 미요이 바하이버시 아퍼벌레르바디 파더벌레이 파더벌레르바디 아퍼벌레이 부닝 쇼한타비가노 Mayam punna tinjang kaijang tanayam na nungay paba punsi mahinga madahing minana bagidamagta ay koy punna hing minasi hay wapam si tamjabagaloy na na isay makatana tahan jage kol daw biragto na saru yabi bagidamagta su adong butagat
1: jay. Ahoy, karansari madam ay may tayning wani ko.
0: Ahoy, ahoy. Yam nungay jay, isay mayam punna tamin na nabagidamagta lantok jagadari ba si school suti hay riba filmasi dagi. Argen and Deshorigi Konzilda, Ibomja Langpok Lapam na Sairingba, Gopi Kok na Sairang Baishe Sini, Lantok Jerry.

Kung famasida, pudo na luxury, tungan-tungan ba sa isa pasing nasagpa, madami sa ising? Kudolgi ahan ba da, tabi rasi? Mayroong tem tikin rad singgi konjol da, ning tau kong zam, medhajit na sayring ba, madami sa? At hap pa da kauraganu, asum na say hawi? Lamlin kay dejat labasu, at hoy bini, buk na fam lamdam di. Hauzik tabi rasi, at hap pa da kauraganu, kudol tam chari.

0: tanan tanan ba yum ama leiram boy le aduga yum aduga nakna na sagol sang ama su leiram ye ba ko makhoi na sagol khara loi ba jat ni
1: a
0: nung ma di ne ahing acheng ba ama da nung su khara khara chu ba mata ma ma da ne kai ma sagol ma yam leiri tu da sang jeng re ne
1: ar da ge ke da ro ba ima
0: ahing do su su ba ma khai ma ma mi kai aduna patthara ga sagol ma rak ta sang jeng re
1: a
0: adaki di kai lak pagi samin phang

Asung ningtiba, sumhatpa, layhaw layba, mga layraba, ching na koy na pansaba, tampak na manitinba, lamdam ni, nahakinasaygol.

ana thoi ge ni marang chi de ma pa lai te dra lai bu marang i puri be ni marane akan ma tang hai ru bu ka na puri me di he na kan ma lai te dra marang lai pa de pa li ba puri be ni ta wi wo na ge na wa se ai na lo ni de puri me si bu ng mo i de ne marang i thong ni le ye le ba da chao bu na ka ri hai Tawiwa puri masine na bashe aina sinbang ngonguni hai adinang soedrang ngongodrang ngonguni tau phare phare adu robodi chillo adna marangi saungbunung thon banai bungo marang thoni ga lui ne re raga Tawiwa laukse chi lau idene mapu marang dung sana surung khadi bungo saubu ga thoni ani changagle

0: 아카스 파님 팔게 팸상아이 채널 다비리 바쁜놈포 아무하나 따라 녹슬이 하우지 뿜파마시다 다비르시 마탐기 와품다 산티 밤바미야마마디 산티기 람비티바 아이바 MC 아론 프로페셔 마니포 유니버시티
1: 하우키바 세히 아홈로마시다 깡룹 깡룹 나이나 힝사 떠오나바 아마디 레이박 미암기 뿐치다 땅두 라이타 한다바 아시구마 톡독 아마타 Manipur ki itihas ta lai khidri hai ba yai. Lai ba ka thengna ba lan kya Manipur na thengna kre. Lan ching adu da hingsa kaya yao krabasu. Manipur ki itihas ki mamal hena wangkat han ki ba lan ching ni. Haujik thengna riba asidi. Lai ba ki marak ki hingsa na te. Lai ba asigi manung da lai riba kanglup sing gi hingsa sing ni. Lai ba asigi itihas ki phida da akan ba sapu ama piri ba ni. Laiba kai gadra haina mi pai nari bani hingsa gi wari singbul sing amadi karam no hai lakpano haina miyam hupna nakal naina nainaba kayana hingsa hena tholakna bagi maram oiri amadi tangdu laita daba matam asida rajniti gi khudong chaba khara phangna ba kanglup kanglup ki lusing ba singna makhoi makhoi gi po kanglup kaya asina su hingsa gi pankhai ama yat pada awabo ohelli Kuding mag asi yeng laga Sri Khemsan ge sarkar asi na lakot liba khongthang da kari ohong balai ra bagi haibasi yamna maru oi. Miyam ge sarkar amagi matam da hingsa asi hauraki aduga marakta president role lama laikre. Masi lengwa yadaba makai unkhatna ba mukna ba amadi ningdol pomna ba thawdok kaya thokre. Laman khumning ba amadi thawdok sing asi wahan thok pina ba hotna ba da hena unkhatna ba kaya thokre. Adubu Sri Khemsan ge sarkar asi lakpadagi sarkar na lakot liba khongthang da sauna ahong bo ama lakpa uri Sri Khemsan masana singilam da selaga miyam ga amadi losing basinga wari watai sanaba amadi lanai oiba ihul kaya utluba saru yaru ba kayana laiba ki irang si sangtai na bada mate orekna bo hona bagi mami amadi tai Thadau amadi jongmi singi lusing basinga tongan tongan ba matamda Imphal da leba ki lusing basingna unakhi ba adugi mamal leigani miyaung gi marakta top topa shanti gi ingit ama pina ba hona bagi mami tai khon chauna hauna haidra basu shanti gi ingit amana achoba thokdang ama lauri bani leba asigi miyam marakta shanti pamba kaya leiri amadi shanti adu purakna ba hona bada sarkar amadi civil society organization singna kan hone ri haina august ahumda chief minister na phongdo khiba asigi wan thok chawi wan thok asi hena mapung phan ga dori basina thabakta karam no untho kada ge haibashina ni shanti hanjina bo hona ba sida sarkar na natraga sarkar pairi ba party ta na tawgada bani haibasi makti election gi rajnitik oinadi marik chumba khongthang oirambadi yai adubu leibak asigi itihas ki param kaidana ba thangba rajniti gi oinadi achumba amu oide shanti hanjina bo hona ba haibasida apunba political party singi core committee amadi tongan tongan ba expert singi committee makhal kaya ama sangani Santi pama miyam lady haina si minister na phongdok liba si mangna Santi karam na hanjila ka degi haibigi maikai amasu tak labani. Political party amigi campaign oina chathabane yaroi. Santi pama liba miyam aduna Santi campaign taurokna ba atmosphere amasarka na sem gadabani matang asidani. Chanaba wahang hangba mathau tarak liba si. Irang na marel mathum amadi mayum makai mangan bikhraba miyoi kaya asibu tangdu laita hanba. Mayum makai da amuk khuling han ba haibasi mangna shanti purangna ba han ba khongthang ohen ba yagadra irang asi thokraba matung da tongan tongan ba partis na launa rakli ba rajniti gi phirep sing asi karino sarkar asina manipur gi interest nga ka dauri ba nina manipur gi interest sok pa porom khudimak thengna pham thoi adu oi rabadi porom sing adu masak khangdokna ba amadi madu lamba pana ba hona ba matamda leibak asida leiba political party khudimak tuna wakal khanmin naba sang dabra expert kaya gi sanaba committee sing mathau ta dabra sarkar pairba miwe sing na ma sa ma sa na tawri ba duna atei gi dagi hena wang ba madi mamal nai bu oine miyam da hona bu hona bana sandi prokpa ngam di haibasi madi itihas na tambi khraba parani aduna hauji mang da tari bu wafam di sarkar haibasi sandi prokna bu hona na bagi karam na agent oigadage haibashi ni ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯛ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁꯀꯤ ꯈꯣꯡꯖꯦꯜꯗ ꯀꯥꯡꯂꯝ ꯆꯦꯟꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯥꯝꯂꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯀꯔꯝꯅ ꯁꯝꯖꯤꯟꯅꯍꯟꯒꯗꯒꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯍꯟꯕꯗ ꯀꯔꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯌꯥꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯧꯕ ꯆꯪꯏ꯫ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯂꯥꯜꯂꯣꯡ ꯑꯃ ꯌꯥꯠꯄꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯅ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ꯫ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁꯀꯤ ꯂꯤꯛꯂꯝꯗꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯦ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯣꯝꯗꯣꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯊꯥꯞ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕꯅꯤ꯫
0: ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯇꯥꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ, ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯥꯝꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯕ ꯑꯏꯕ ꯑꯦꯝ ꯁꯤ ꯑꯔꯨꯟ, ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯑꯦꯐ ꯑꯦꯝ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯗꯨꯔꯥꯟ ꯀꯞ 2026ꯀꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ꯫

Noong matasu miyo ibagi mafamda, yet palaitaba, polumba matasu tonggalaktaba, mahausama gi mafamda, ay koy na tayay kay tingay bibana, nga sidi pumnamaki po lay koy tanapangzari. Sing na sing oiringay, turiel na turiel oiringay, pat na pat oiringay, umang na umang oiringay, matamadudadi, ningtam kalen, nyongzu nung sa matam chana chana tonglarambani, malem sida. Adubo, ay ko'y nasyamzabas hagat chaba poram sing sinamaram oido na nung zutada nung surakidre. Ning tam tada ichaw tokle waksing yayukta unta kidre kung mataram balay silgi masaksu mami saangkre. Malayim gi sahab gi chang na nung manung magi hengalakli asahab kang mangam dredo na Mioy kaya gipun si lomba chahi kuding gitok na rin. Pumnamak, ay ko'y na mahousa dalang zero bagi mahi na fanglibani. Ngasimak, hausikmak, la na tangliba mioy bagi kong tang sina, hongdok haudrabadi, noong madimale masay, laikang laon kragani. Matamduda, ahing majiba matanamale amtak takundaba ngamgadawanaddi. Soy rabadi, lalibadi, ay ko'y ni. Mioy ba'y ko'y ni.